Am por phai phoramit phoke pleng lute lam jira jai mek ang deng long. Pinike Dr. Sarvapalli Radhakrishnan amahang ke thekarni pachitonun si. Teachers Day hokpon lo. Lasi Nanglitum, the role and importance of teacher in our life. Mate Ilikailong Thanbang Kwan Kenangsot Ma Putha Senkan Kimi Intipi Ahin Pen Lamjir Nanglitum Arjulong Iji Labang Swajameke Pinisi Akaswani Difu Radio Station along Kapachatak Ikcheng Hilang Tangte Porphai phora minute phoke papor nalitu la bangsa jame karjudun tingne igri. Ani ngasam porphai trok pleng lute. Kisan Vani episode 1626 nalitum arjulong igji. Aduntu porphai trok rami thongke pleng lute. Hindi dead long reaching honaluna jame ang dengalong. Asan sanat lo nang litum arjulong iji. Ajo porphai troksi pleng lute karbi dead long reaching honalo na jamek ang deng long san sanat lo nang litum arjulong iji. Porphai troksi ramit kripho pleng lute asami salo na jamek ang deng long san sanat lo nang litum arjulong iji. Aduntu porphai troksi ramit thongke pleng lute ok prana jamek nang litum arjulong iji. Porphai nerke pramit krip ho pleng lute kepa thu ajai mek nang litum arjulo ichi adun thu ajo porphai sirke pramit krip ho pleng lute lamjira jai mek nang litum arjulo ichi porphai sirke pramit thongke pleng lute karbi lun chathak aluna jai mek ang denglo sonsona lun nang litum arjulo ichi Pidia transmission along jai mekarot ke parju ponji ke lapon henlo lake akaswani difu non studio kuri porphai trok ramit pho plengji kai kai lo lasia duntu delhi pen kapachatak english alam pen birta nang litu marjik longpong.

0: lapon pornang litum kang do kardo malona ja me kang denglong sonsonalon arjulong tanglo lake akas vani difu adun thu nili chephong nilonjer ang denglong dejening ti ahin penle arjik sinang
1: rong ro kachari lake ke jai ki alam kali thema rong ro pachari bote da ar puthe pik alam la poela da ki duk duk plang do la pente he me do jang re do ke thek do ke re do kapre kapre ka thek re tum ta dak nang ching room dulo la pente kamanya bank ke kapre kapre abidi ki do tum ta dulo la se laga do ka ve bidi an chithan pen la pen son surya lam ta rong sar tum long chirab dulo pote rong ke chari bank ta jai muchat pa la pen rong la ka do ka ve akam ki klem pon yita me ninkana sek pen batai si pusita batai ni puta tum chingwai pen piningang bong ko pc tum klem pon jima pen piningang bong tum ko sonsi ka chirung chirek pen

nonhai jong nang litum hemari rong phar kilona lun arjulong ikdang lo lake akaswani difu nang litum jai me karjulong bom lake karbi lun bare mluna jai me ang deng tatang te labang so jai me ang deng long pini kirot kepadusi lun arjigluna kilona bang sinot rong phar alun ke bom oelun totangte arjik senang.

nang mo apor sing kring pinang lete nang run so umri pone van pohor mai pen hor thi.

Non ha jong nang litum. Jiten terang lapen maleni ti sopi kilo na lon arjulong itang lo, lake akaswani difu. Nang litum jay mek arjulong bom, lake karbi lun chathaka lun ajay mek. Ang deng, tatang te labang so jay mek ang deng long pini kerot kipa du silun arjulunang. Mongol rong pi lapen mina terang pi kilun. Botor ason, tatang te arjulik sinang.

Lapuan por nang litum. Karbi lun chathaka lun na jame gang deng long samson lun arjulang tanglo. Lake akaswani difu. Non studio guri porphai sirke plengje kai kailo lasi adunthu guwahati pen kabachita puwar anchalik batri asame salam thepanang litum arjulang po.

non het jong nang le tum asa bhosle kilon lon arjolong tang lo lake akaswani difu nang le tum jai me karjolong bom lake hindi dead long reaching hon alun ajai me ang deng to tang tela bang so jai me ang deng long pini kirot ki padu silun arjiklona alun kilun bang asa bhosle alun ke ye dharti hindustan ki

0: kok pu patik dang ating pen si chi klo yon haso hut ke nilitum ke seng cheng ke 2002 march 16 ke non puta la son si do bomlang sa a members ke do hala so hut ke seng cheng hut ke bang krehni sita sakuri ke do atum ke dodun long le pu alam officer atum nilitum phani liki than tang do ma si hola tum bang ke nang chi udun bublo amasi non ke nilitum la sakuri ka vetum ansi do chomlo ama bang ke verlo bang ke members ke non pu anta nilitum long do bomlang claim pon bomlang
1: mek senan lam la nali phin pen ke than pon lam the tang te adun thulam the nilina le phanar ju ekla nalitum self help group pen copy psi lo ke deng bon ikke
0: o nilituma asel help group pen bang ke do o ne tum ke hola so hut ke cheng cheng alom ma bang ke muri papor lason hithilong nam damik po anke rong ar lo che van po e donolong pathik vet lo la daksi anke adeng chi bagreb lo la muri papor ke selam nangji karnu nangji lason po anke theng se tame hala so ke nam imu vider lo chirung det lo pola adeng kitang tumana bangke la muri papor hai semar po hala muria dum la hai sangbo pa dum la hai selam po noklang pen hithilong pen ban pol hai selam po anke akulatin si anke thondam po a hala anam jum hek pen en pon po ke hola tumbang ke moh ke jor ke langi bat chet po la son si ni tum ning kan ke thom pli la son chi paduklo a philan mang ke ale wang bom lo a ma sien ke pukali lo elong bak kulat ing pura kulat le ing ni thunang po ma sien ni tum kulat along se akko ing ni thu si ladak ni li tum ke jor pon ke lang pon ke phak oksita me nam dam po labason anke packaging kuri po ako wo oxita ake wai wai ke men men sita major are long ke ali wang lo ke apiran bang ke beng pen a bang ke johang dun thek the de la pa su hut ke amat sarkar tum bang ke office pen drda pen si sel her group tum phan ke ki japon nili tum ki cheng cheng cheng a hut ke amasi pukali lo phak pang reng tha pu amasini tum phak pang reng lo kulat long masini tum pang reng pon lo ke lasok group members a hem a bar ya long si road side along si nili tum kulat ing pulo an ke hula dak si phak ta jon thom pang reng pon lo a deng chi pegrep lo kulat ki duta la bang kep ang bong si a deng chi pegrep si bang pli pli si ta la son si nili tum do lo
1: tang te nali tum self help group ke senge penanga jer ding lo nikani koi ke so se ek dar lo la si nali tum methang pen ke son si piri ke thak pomo pen ali than pon lo la si la hai ke thak tang a piri karbiang long puno ba asam pen ang tan sita mi nani ke london ke paklang ke jordan la pundu iglo ma
0: o nili tum ke doik ulo la puson abang ke cheng cheng aloma bang ke bidita kom lang age ke tok ke lang pithe mekta abidera ma ma sean ke la karbiang long ang kang mate dak tibok tera festival along e pene trade fair tang ho kopine hola agriculture expo tang ho ang pen ke hola son industry tu mahiri tum long la puson si ni tum chubirta dun po birta dun ta jok plot lo a phit an ke nang chini ik det lo pola tum claim bom la tum ke la puson pu nang chini ik delo ma si lu nang pali po nili tum ke dun po ke cheng si anong ek long dun agriculture expo long aning kan bang nili teng ni de lo sita nili tum first heri first prize ta nili tum la ke jor ki lang pon nong eta long dun lo la so phita karbiang long utsop wa huta la su huta ka chi pati lo la ke stadium field kim ke ko field ta open na hula la so huta nili tum ka do ko ve la ke ol karbiang long si ka chi pati sel her group tum ma phan la su huta nili tum ke fast anong e long dun lo la sun ke long lo ang ke ang tan ki dam ta ka jirong along ta elephant festival po samis tum ohom tum pol hostimela po ho dak ta nili tum dun o hala dak ta nili tum second prize ha dak mangke ke all assam sadai

0: nithan pon lo sarkar pen kipi akirap ta long pon lo po lasi kopi pi akirap long pon iklo la pen a skims pusi tambi kopi pi skims deng pon long lo than pon ekjima
1: o nile tum ke town committee pen sta me hola revolving panel haita long lo apen ako sgs vai alun la haita me nile tum lun long lo lake bank pen rong khelana bank hasut ke ldrb bank pusikipu ke hadak la hai lun ta long lo pen project finance alun la haita alun the tan tun la hai ke ajhak chitu nai ajhak chitu nang ne ke rap lo he
0: kala
1: lak interest jum hek pen sinang pipo tamil hayan ta nile tum en lap lo chitu lap lo anke nona phiphi bangke en e pusita me jog jidelu alun jutpo pulotang te lake nonke Assam Gramin Vikas Bank pusi pulo rongkhelan manager tuma sinang hangra ji phone nang lo ra ji lun wangtha bai do tu popon ke kidam lo te lun en vek nang po en e pusita me kroi krelu haladak account long bang thek long airport bang si chi pari deng apot ngadak thek long po ang tum chi tun ji bai do nang li tum chi tun ji apot mane en not po ching wai dam pon ke to en chom nang ante to popo en bor i bor en det pon ke la pusini tum chi tu bom lo pa jut bom lo ko non theta lak kep alun en vek nai puli lo en le lo en lon ke la ta ka chi tu ta jiu ding de lang ahok ne no hok ne beng pen nang e phone long nang thanik lo bai do nang li tum aphan ke dadak list pidun lo ko mama se loan ka chi tu a record ki mima ako asap en tu chom nei da ho nang li tomen ke klang dun po mar an ke lata ako en chom nang li lo ang ke halan ke jut je lang 10 lakh ta sita ko lata en chom nang kok li lo nan ta
0: tang te mo pen ali than pon la loan matang te kera matang ka ko puson ben sika chi tu pon ik don ali pen than bon ek jima
1: o nili tu ke la members a tangka asap sap sup sup ta dolang por grubang bong si param bom lo bang long chehangam ta tik the amma si grubang bong si la anam interest jum hek pen chi pilo anke la ka chi tu bang teng ni nilo anke la hai pen chi tu pon lo se dorde det avedet pulo tang te mithang mithang hem sortum nang rap dun po nang papleng dun po la puson si chi tu bom lo
0: sarkar tum pen kibi pon training la pen seke pusitame nalitum a self help group hin penta chodeng don iklong loma
1: o nilitum ho la ke cheng cheng aloma alomta na hanglo la mushroom kimwa training ikhe la ta dun lo ke la haita pa dun long lo anam sap sup sup sup nang pilo ta minitum klemik thi hala bangke athe town ke dak kene sokpun long sung pik an ke harong pen ke wan ji pe ne bangani tum sarpi mar tum ke apor akhe luke dami ni tum sarpi mar tum ke apor ka ka che en ji sung pik ama si hala bang ton dun ko lo long hong apang reng wo pang reng la ha training pe ne anta nang than lo si long hong bang pe ne bang te ni tum chu pang reng lo wo ta alom su ko chu pang reng lo ke non ba ke la ki sarai si lo ma si aria ken ke su turun e pin pin atumta nonta do ama nil tuma member ke tanke hala ki thi tumta do lo ke supen cancer ke supen ni tuma members ke ning duk pik alam lo sami chi than pon ang kok lo ka ching ki me su su kali nil tuma group ke do tum anta la sin non puta do thek ser lo anke hala so sarpi mar ke abi der lo ta mini tum ke kiching pen chi par chi parai de athe achi klojon wang ka chi rung paisa ke dak group along si do et anke alang phan a hem pe na members um phan si tum pon pe pul members jok pon pe pul tang thala so paisa ke tum chu det po bang chi rung dun ve apo la ke rong si wa munit sai de po ho ke cheng husini tum chi parai de mo heri pen pusa punoi punoi pen sa parok para tum se ta me avedet lo pul tang te la ke jok pon vek nei puni tum chi parai pondo amasi hala ni tuma members pang ka bidel lo da supil thepe nang chi udun bub lo amasi an ke non ka amun pi phan se ni tum ke ko jok pon thulo amun pi phan da an ke town committee parlu der lo manon sel her group parlu der mas amun pi phan tan ke aadhar card

0: tum han chi paklang po la tok tha ma hala su pi pi tum han sta pe pe tum ta me paklang po la tok tha to arleng e alam pen pina
1: la por a por nang litum sor lo siang tong ja me kang deng long cleared up self help group mip phudang terang pi la pen hot bang har bamon rong pi ang bong chu chu pod nang litum arjulong tanglo la ke akashwani difu non studio khuri por phai kri sirami thongke pleng ji kai kai lo la se dun thu mumbai pen kapachita vivid bhartiya jamek nang litum arjulong po

0: Sarpi, oh Sarpi, dang ni dung an wang tau. Langit ong, lang ni pitau.
1: Pai ni poke sok son lo. Thang ta jing te khedet lo pai. Da pai, nang pua dung lo dun tha, ni lang sok dam lang. Pai ik long ki ke nat lo ke dam. Ha, basa hem long li pen tang ka ke lar dam. Ni wang vi ti ke, nang pua dung le do dun tu de pai, ni ke dam lo.
0: Pai, pai rup juli, men tu lo rong su pi pen ke wang.
1: Non het lang po.
2: Sathe, ko la chenong gari ke no mat ke la chetara na pasang kok no. Ru, na la pai ke, po pa no no ma doctor long po nang po.
1: Ik ana ke hello tovar kusun se ke pon po. Tovar le ing han ke ong pen, ru vi le ke jang sir pen.
2: Sathe atu me ang chenong gari long lo.
1: E pai ta lang ke sok dam penang le lo ik. Pia pon lo pai ru. Ni po phan doctor long ke pon po dang ho pai.
2: Pai no ma po an doctor long ponang po.
1: Kuson lo ke pon po to war ana ja ki ding.
2: Sarthe ya tu ma hem che no angari long lo. A pen sarthe pe ni tum bai ni doctor long ni po phan pon po. Ang tum thang na ta nang ma tha du nang le lo.
1: Ni ta nang tun chi i.
2: Ru ang du nang le lo. Ki pa an wet po. Pa long hem du du no. Kiso phan ang tum thang na ta nang ma tha du nang le lo. Ni pen sate tum bai ni lana po
3: longki dam nang ma
2: o sate gari pasan thako
3: people
2: hospital han ponsi ta le avelo kiso ba ngachi thia avelo
3: kiso ba ngachi thia avelo
2: hem bon tu rong sike me po
1: e chohoi sinang chiru juilo
2: ai po chohoi Ru,
1: e potielo.

0: dum yong se la sa theng pi yong se anarsari mahagani pustame jalphai pustame la hai tum ke klemra perlom ati di yong se a hektor hektor yong se chu idun theklo plotang se la da pinangan kereng war saidulo la sonlo jola se lapsi kadugo yakar bitum stame yong se aning hanglo plotang se la bang akhelu la pu nang imet udali alam tu, saya aton tiga masta bayang bangun nursery klaim si thurpak lom mati. Lepen la sa nursery ke bunai hutsi tu, saya sang ti long le bang tap thedar nengi. Long le ing hana son si tap nang po hai. Athe muka terega hura bang arong jah jukdar po arong thilot ti. Long le tang mucot ingnep mucot hidia long le son si hai. La son long le pen si la puli beg long tap nang po.
1: Nang li aklim karci kupi arong sikar che pon pon lo
0: nili non dam bom ke mehguni klang cheng athing pilo la non paklang lo ke am da daglam be bihar pen si supply ge bang lo ke bihar pen ta hak hello dak bihar long stock lu bolam chor hai non bang da gu dalia nang le lo la bang ke mehguni pulo la pen la sa dun bang ke jol phai pulo la pen ke akar bitum pulo dowai rong hela banke silika rong dulo lapen isi banke kar bitum ke themukki pulo khomia tum banke muni puri sim pulo la ha kiti se neri nursery jo clamp on bom ha thang jung jung ta sil ha nursery jo clamp puthak stame mane long le themu chot chot tum pi ne ke la hai tum ke rong suri si rong suri ni rong suri phol asan son se banke nang hang mati nandak pen se sapsu awar sai ke long kon asan se chi thek long na
1: tang te nang li kar che pona thing pia claim ma tum ke botora teng ben tong kar che dun ma mate kae mata arche be ar me ma
0: botora teng pen se arche pol ke akum isin yong se dublo de la ki la lang ab mi sin dublo te jhaka thing piban ke apor pe te me jhaka thing piban ke apor pe nei athela themu ke bu ban ke jang phong son he achili bino la tum ke kreng dang lo prote e no lo la tum ke namu la aki kri apor ning kring hura la ki kri mars ikri la chiklo hura mu enan se la muni puri simang ke la pen la silika bang he hasur bang se amu eji amu heksi lapen la siluka bangke pujung jung ke amunda pomar ilut ke la tumbangke arong wang we la tumke la tumbangke lang nim se busta thap se busta pen patthu se ahu hek et se te don thu se la tumbangke madar bet pu bunai nang lang la tumphanke madar bet pu mane la son long le bui pa hai ingrup hini ra chak chak an abet bui pon po la so dimlong se la tum phan bang ke alen alen alen e pon po la so alen e det pen si la tum phan bang ke ko arong yong si mu mun pho an do pulotang te dak a phu dam po an si puli begar lo nang thap po puli begar lo e po mati di kai bang bang chim po e chok chok chok chok po la e tang lo pulote la ke lang pipu mati di la ke grain house dono mati grain house a room se la tum ki binang kok sar nung tiar tang kok
1: tan tila so a thing pi ba klim ma phanan chot ma sar nung ki kim pinang ji ge mate a son tina klim ma phanta a sar nung kim pinang ji ma
0: a son tinang ni krim ga trek me an he la tum phanan chot jal phaita nang ni la matrula siluka bang trek nai lapen hala usuk ho lapen la nim hai mohanim kichu anim hai la hai tum bangke asar nung dip nai la tum bangke la hai tum bangke nang ni
1: la bang so a thing pia klim kapa mi senji phan kapa the da prang ji phan ku pc ki pinang po
0: na so ki klem nai bangke la la la meheguni lapen la siluka la tum bangke bira thing pi pena ko la tum mang he thang da nang ne lage ini ing long long le son la tum mang ke nang ni he pen ka pathe da prang yi phan pi ne pulo tang te la thimu ke bang he ni

0: si Amerika sepi ing tung pi ka bang phu
1: Hmm.
0: bulang ti labda ka mat dipu mat ka warsa belang ma
1: Dipu mat ka warsa ibela, no nomad ke.
0: no ne lagi puji bang ka lapuson hello lapuson a warsa ka we potong la mek dan ka cepi amuni tum ki jumre kang arare to ma matan te
1: Ison ke
0: kupene nani lok bak kecok ce dan ikin li durang ma
1: ison bangke lata kalang lo awar sai ka beder portalo ison bangke rata tum ka sini ne portalo athe isi i bank ki bi kok ki pu bangke kelang dun si joy ke mane
0: kenang jason among dupik
1: kenang jason dupik em pen ki klema bang phu nang pik man power pa bo su bang nang kok athe ala da ke khontain koi ra pli 24 hours ake ne a duty ason si dokok athe a dap tonga chi boy pone a jo tonga chi boy pone a nar lo tonga chi boy pone
0: ah hok lo nak lagi pula ke
1: hala so a man power ta ka belo am pen baki la machine ke chin nam equipments ke chin nam la ai beng la long tin a hospital ke dopek lon da a long tin ge ai beng da bino da bi thek the det po hi sabason
0: ai ake chok che ke le le la hai tan lo la hai tan
1: chok che ke le le ke la lo
0: me pik lo nang li la radio kar jo coating jira tum phan ai donation mate la meg dan ka che pi polam jira pu thak ang ton pen ke than pon thek personal pan charo par pik lo nang li son surya sa ke klem nang ji to pik pon sita me nang li apor ka che pi pen dag radio station along ke wang la pen rada phan ke than thek personal pan charo par pik lo tang te apor lam do ko posil tum ka sing ki ka jan lan bitin la poling ton ko lo nang cardo
1: cardo
2: la pon apor nang li tum i meg dan ka che pi mate I donation aputang Dr. Jacqueline Teron P. Lapen Hudbang Ake hai Pradeep Rong Paratumang Bong Chihut Chiput RJ Long Tanglo Lake Akashwani Dipo Nanglitum Jaime Karji Long Bom Lake Akashwani Dipo Station Along Pen Non Studio Korea Por Por Pioneer Cap Plank Tanglo Lasinon Adun Tu English Alun Jirang Deng Along Pen Aprangsi Alun RJ Xenang Daniel Powter Kilunalun Alunalamte Crazy All My Life Palon Arjik Senang Labangso Alun

0: Puis c'est ça le week-end anglais. Là, c'est la langue que non en banque AFC, Asian Football Confederation, pour la sea license. Sea license, and then end on that, but elite junior, sub junior, la zona level, and anke coaching, pidon on lo all assams. La sinon, chitan me la assam long same nili dun bom lo la sub junior, junior, a level, and banke. Recently, la senior woman long than nili si dun lo la Greater Noida, UP long anta. La son la coaching hen bangke.
1: La sinon banang li coaching bang pipon long bom lo. Tangte nang li non la coaching kipi bom adim bang kodak iklon nang li.
0: Nili non ang ko bang edang kasa stadium long mat.
1: La difu.
0: Difu la rong supi long.
1: Non ang mat pi bom.
0: Non ang mat kedak si pi bom.
1: Tangte nang li la non coaching pi bom lo mate kapatu ka Charlie. Atung pan ke tan bom along non ma ke Charlie somar tum bang kwan bag doi ni.
0: Nili tum long ke si tan me category wise ayar lo ya ke tha. All to tell pang room et ke 70 bag doi. 70 o somar a phai bang.
1: Pinsor lo.
0: Pinsor alo so lo.
1: Ke tege bi la
0: hedi. Ke tege bi. Da nili grassroot pudo. La tum bang ke unders 8 under 9 la sono.
1: Arta hedi.
0: Arta bang.
1: Oh oh la. Ki binai tum lo.
0: Ki binai tum lo la tonge. Inge la pendo tulang under 15 non long ge sub junior popula tum han sikenge under 17 tum do la tum bang ge under 17 ingar beng kom hek anda nili la pu la grassroot pen la under 15 na tum bang si 17 ida
1: ante bang troxy cap pulo te lam so lam gali la somar athe anu tin ke bang hi si pre exam benji anu tin apia pu ta pre exam ji awara du ta pre exam mi la si indu da coach pulo tangte arpu bang thepik la pen elong wet away kang long sila tum pan papatura pen ning polonte sumara ora dur anu tin si pregyam tangte la hayo sumara panang li kosson si lan ora dur pangrum et pen kapang ripon tek iklo nang li
0: nili tum dak than bom and d license lock bang et thom do
1: and
0: ke non si bang nili bang pli lo yo nili tum bang pli si ching room lo dak ke osumar ke mop kelang lo awa dur no lom ke mobile kelang sik o ninge kusimane bor chat ta do
1: doi doi
0: kichin ki me tum ta do
1: doji
0: la son lo mane adap bang ka we pola school suti det nang le rok de nili tum arta wise thak po la grassroot puno small kids puno la team chat puno thak et po line pati po ke la hello thanpa jermi po pini ge session ge lason lason le practice na inke ke patu tang det a phi bang lo men ni tum bang ge somara a mine patu tang det pen is a cool down po son ho so po si ke je than chi mung pare a por lo mane practice sang det
1: na
0: tum pini patu mi sen lo po bang
1: ro wek nang po la bang ge
0: anta nang tum eson soni ke chu ko pipi ma ke chu nei chu nang ne lai fast food hoi pa kom nei inge nang tum football chot kali ki puri hen ta nang tum apor chi pi nei nang pu nang pai lam na chi kroi nei mobile ke on bang ke on nei anta pang ar noi lai bang ke la practice nang det pang ni prong po yo la category wise thak et po inge nu tin na ko si bang ke bak puno bang koi bak po sa me ni tum bang pli chi thak et po ma
1: thak et po kalang la
0: la sio suppose pare mek pola ma somarum ha de nang tum lahai hormu dis mane mo a order do la discipline mang lo fast mang ge
1: kalang la
0: discipline alam pare don po apo pai do man da non nom ge ci support do po practice long da wang nang dun dun nang ci thon dun nang ching thum do ni pola support parents a tum ben nang tum suggestion ne ne mate nang tum ko sa tum nang tum le puthati bubu
1: kala tum bang
0: parents a tum
1: hukum nang bitu dia
0: ne mane putha ne supu tum la mobile la ho fast food chot ke chocho engke la hai hai aur mu chori pasta me ako parents tum bang nang pupo nang li pudu na laman ke so ma tum kroet tik tik la son la si ko si nang pudu no de pupo ta la parents tum nang ke ter ter pong ke ala so feedback de en non ge son lo popo osumato non bang ge sap yo king chot lo yo popo son bang sin tu mining chok chat po aku.

0: ke ka pathu son ke hai ber bide ji
1: kili
0: tare mun jata doi bang hai det bang hai he det dili hai det la sona doi asila sona por hut jongsi nangli long ben ka charli ve ka sumar tum pathu dam bom hut remdun det pulo tang te la sona por hut nangli inu da ko se hin ben ko son sil hai sumar phan aning pang sam aning pathe thu ke klem klem
2: football ke hai ber ve ani mangge sunday ke kali lalo football mangge hodak ke pathu bom la 90 minutes pathu bom halang tum dak ili tum put technical line ben ke lang ben si chini dei la so 100% pima pipema result heng no dak ausuma to 100% pilo ke hai si khan elo pote la mangge tum khela jodde te pu pawai kang kang mati
0: kalang kalang
2: isi postmas person people sin tum la son ma puta pupo first ke captain ji pupo assistant coach tum pupo manager tum pupo last bang head coach bang pupo to nang lit mane nang tum pini ke pathu ke meolo 100% ji pilo pini ke un etter lo to and the pini ke remwork pot ku pipo lo ko son lo pula so question bang do nang tum nang me thang mata chi ma tha nei palam la pong ke kirem sta me isia a lesson lo isia ke charli lo pula sona feedback bang si en po eng anta pini ko son ma nang tum ke pathu ke chok che next mes bang ke la ke chok chi an bang ke mane repeat pe det ako ako ang thun pan dun ri pula son si aning pathi the usman pha ako next mes bang ke ako an so se pula son usman pha aning pathi po pathu bang ke pini bang ke une det lo anta next mes bang ke pini people si remwork ma pu isia lesson je ponang po eng next mes bang ke la so bos tu ako repeat pe det nang po pula son si po
0: kalang lo the kapathu ta rem det lapen lapu a captain pen seng lok a coach tum kadu gwi aku puthur hur lo pulo tang te somar
2: tu
0: kapathu tu iphan ke aning bom de ji
2: kala
0: asela ninga pathe phan bang ta isi nan tum
2: coach
0: tum bang ke
2: kenang so
0: oi la so ban ta ka chi sik bang dulo kai ta pi kalam lo la hay bang ile tum ka chi ne tum akang ar du lapen nal phan ni li si nang kar ju tu kang tung bang la la pson lo si la pson du bisar lam pen nap yong si nan ne chi phu dami pulo tang te hala tu lapa tu maswa tim tu ma chini dia deti latung bang no ing tangkring a tim pupu asilang tu mesi pena ci phu dami yong sing tangkring pulo tangte latung penan kachi phu bang ke asap ili ta chi ting cha nei pulo tangte la hai sumar phan nang li ke cheng pen kuson si ko chi hin pen ke than mek ke du lo latung phan
2: la lo mo pena ke chi phu ya tim bang tang rak pote a formation bang ke la lo first pen practice la long pen si chi than bon bom poma de fitness level ponoi la sona khela non lom ke tactics pu da pu game formation da do ke game plan a b a bang ke belek ako la le uni der lo bote ako plan b pu do do la sona bang mane pa phar ni po he la si la timing tang rak pote fast half a bang ke fast 45 minute ke pa two bang ke nili tum mane a formation bang ke defensive pu same 4-4-2 pusta me bipo. Aphi defense bang pli bipo.